0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ballroom on one.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: The time now is 8:30 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
10: Ballroom on one.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Negas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Ballroom on one.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
4: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe. Subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sunday Golden Classics.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
7: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
9: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan.

0: Hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
2: Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Sana all.
4: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
0: Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you.
7: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Ha, ha, beautiful sunshine.
6: Basta Pinoy OPM Classics.

0: to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ha! Beautiful sun!
9: Basta Pinoy OPM Classics!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
3: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Fesh, hindi ako.
7: Makidistrove.
8: Parang walat.
7: At parang batang-bata
8: dahil sa Era.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay...
12: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Ha, beautiful sun.
14: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na.

0: Sunday's Best featured artist will be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Prevention is better than cure. Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
7: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at panax ginseng.
6: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
7: para maiwasan ang anumang karamdaman.
6: Tulad ng sakit sa bato,
7: high blood, bukol-bukol at maraming.

0: One radio time is 1:29.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Banana!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Banana!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
0: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Iba yung pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidistrove.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parami na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parami na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katawang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy stores near you. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na,
0: masustansya
5: pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
3: Pataba!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Pataba!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Okay. Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Mas kidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sunday, Old Stock.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
1: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sunday, old

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Sunday Old Stock.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Sunday Old Stock.
8: It's number one.
9: You know, I was wondering, you know, if you could keep on because

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amel.

0: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sunday.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Sunday All-Star

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.

0: Available at all leading supermarket, groceries, and Sali-Sali stores near you.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang bataba, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Sunday Old Star.

Domingo po ngunyan, narapo kang dati magpumpong alas 8 sa gunpong alas 10 sa banggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Kumusta po kamo? Ano? Iniimbitaran ka po kamo na magpartisipar, magtao kang sendo mga komento, kaya po mag-request kisang mga kanta. Ah, alagad sa tuya po na pigpapakihuron ng kanta po na ipiplay ta ang programa ta po all this. Ang gusto sabihin po kaan, mga kantang mga 1950s sa good pong mga 1970s. Ano po? So, gusto magpartisipar, live po kitang unyan sa kuya pong account sa Jose Jobons Bonto. O kaya po sa kuya pong cellphone number sa 0906-864-1805. O kaya po sa kuya pong another cellphone, 0951-687-7375. Okay? Sarap ko garing na cellphone na hulog. Talagang nawala na. Di. Of course, I would like to acknowledge Ma'am Lynn Binyas who's watching the program. Thank you, Ma'am Lynn. And of course, so sa tuya pa lang po ng mga nag-request kan sarong Domingo, ayot ang inuto na ipakanta mo niya. Pero bago po yan, ang sa tuya pong primerong kanta. This is my song. This is by Engelbert Humperdinck. And this is for you.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Lagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to WEN Radio. 91.3 News FM. And of course to the program, the song, the singer, and the anchor. I would like to acknowledge Christian Abrera Chan, Honorable Kagawad Junicio Regudon Jr. Ano tabi, Kagawad Jun? Ah? Thank you tabi, Kagawad Jun. Ano? Sir Ma'am kay Jun Jun Bunabente and Mr. Ariel Bungalon. They're watching the program right now. Thank you very much. Ano? Our next song is Alaala Ay Ikaw. And isa nga nag-request kaya ni si Ma'am Desga Barelias Gariade. Alaala Ay Ikaw. And this is for you. Dahil ko nasurat sa pangaral. Aha. Alaala Ay Ikaw.

0: Sean, all in one radio station. One Radio, 91.3 News FM.
1: Tinidugo na!
2: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule.

again, Unchained Melody. Ang walang kamatayang Unchained Melody. Aha. And sabi digdi ni Susan Idanan, pa-shoutout nabi man kay Tesi Idanan Salvo na nasa Indonesia. Aha. Si kunyan, ade. So again, ingat diyan tabi ate si Idanan Salvo sa Indonesia. Okay? And of course, good luck. Ane, hali po yan kay Susan Idanan. Okay? Sige. May request man si Farrakayon. Later tabi, later. Okay? Ang masunod na kanta, our next song is requested in ni Baby Badilla. Bata niya dyan, yaon dyan sa barang hawon, ano? Para mag, ano kang sa kantang ini, o kang magdangog kang programang ini. Baby Badilla, this is for you. It hurts to say goodbye.

20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirma.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Heto ang pinaka-bottle.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
5: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
4: and Best Cafe Black.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and Savvy Savvy stores near you.
9: Again, are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, the program, the song, the singer, and the anchor. Okay? Sige. Dahil ko na kakakura kaya di na pundumo na sa tuyang live. Tawd-tawd tabi ah. Tawd-tawd tabi. Okay. Our next song is si requested song ni Ma'am Lynn Binyas. Dahil ko po na ako ah, Ma'am Lynn. So instead of your requested song, iyo po ini ang itatao ko sa emo. I'll Never Fall in Love Again. This is by Tom Jones. And this is for you.

Sa pagi po kang kantang yan, I will wait for you. Maya ko pong pasalamatan ang satuya po mga station executive. Si Mr. Jing Montealegre, ang satuya pong managing director. Si rin man po si Mr. Romy Bulante, ang satuya yung general manager. As in po ang satuya yung station manager, si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano po? And siyempre po, gusto kong pasalamatan ang sa kuya pong kairibanan digdi sa estasyon, si Sir Manny Almuguera. Okay? Our second to the last song. Aha. May ano ko ta si Bert. Tanday ko na yung mga abot. Tabi Bert ha. Our second to the last song. Kiss Me Goodbye. This is by Petula Clark. This is for you.

again, kiss me goodbye. Pero sabi digdi ni Sir Bert, good PM, pabati databis, kermanong ato kabais, budaan bilog na pamilya kabais, hari digdi sa Bulacan, bisita niya daa si hermano niya. Again, enjoy please, okay?

Ang tuya pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Pansamantala po na nagpaparam, alagan po, mabalik sa Domingo po Giraray. Magpumpong alas 8, sagod pong alas 10 ang banggi. Promise. Okay, ang tuya pong ultimong kanta. Arag po kan dati, Love Me With All Of Your Heart.

Oras sa siyudad ng Tabaco, as in bilog na Pilipinas, 56 minutos na. Makalipas po ang alas 4. Diyos maray na agas sa sa ikatindugo. Kam, digdi sa programang Kinky. Ano man po at sa ibo, ano man po at sa indong may pinagkakasiributan. Laomi po na yaon kabuhay kanligta anuman na katibadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Sing blessing. Be humble and that you are better than anyone else. Remember, dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugo niya itong masilibrang kumpleanyo, ayang happy birthday sa inyo. You have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday kay no Angelica Bilardo, kay Jaji Bungon, Helen Habal, kay Lala Bermundo, at sin siyempre sa iba pa po okasyon ngunya na aldaw. Enjoy life sa mga katindugo niya itong panagos na kabordin lunch. So, parahay na ka mo. Aldaw kita ning Lunes, 20 na, kanbulan na Hulyo, 2020. Sa mga katindugo niya itong may kamunduan sa Buhay Kundo. Lagi po nating tanang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin magaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, spiritually waiting for or even praying for us to give up. But don't, it's just doubles the fun of living in mind that failures are not things we should be scared. Could lead to breakthroughs in great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Si Bueno sa King!
0: Sa mga katindugo niya to sa first district, sa second district, third district, ang probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Nogon, Masbate, probinsya Canalbay. Ini po, 0.3 News FM, tindugo na. Kamuyang Big Bossing, Bossing Romy Volante, Boss Manang Osa, Kuyang Manong Mani Almoguera. Ako po, si Buen. Ako man guwapong lalaki, alagad, very inviting as in dayuhan. Dakul nagtataram kami sa imo nga kasurog kan tama kaiwal kan sala
1: si Bueno sa King
0: sayon at naratsadak kikig ang kabugtakan kan panahon base sa the daily weather kan pag-asa southwest monsoon ang nakakaapektar sa westing sections kan Luzon asin Visayas
1: si Bueno.

0: Dahilan po kay ini ang Metro Manila, Incordista Timri, Europa, Western Visayas Island Region, Peninsula, Barm, Batanes, Sambales, Cavite, Batangil Norte. Makaka-experyensya nin mga pagdalom nin kalangitan, may mga lugar na makaka-experyensya nin mga ilan sa Southwest Mularos, Habagat.
1: Si Bueno sa King!
0: Mantag ang natatanang Pilipinas, kasabay ang particularmente Provincia Canal Bay. Paminsan-minsan may mga paguran kan localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa
0: King! Marata. Mr. Mrs. Danganing mag-ipos-ipos sa kusina. Maglimpa mahawan. Ayan ba na si Mister? Grabe pa na. Lik sa kama. Anong naguli kinaban?
1: Si Bueno sa King.
0: Dahil po ning nasisiri paraot na panahon sa laugma na sinluwas kan Philippine Area of Responsibility. Asa. Mantang ang DST P-Box panagos na pinagbe ang kamugtakang kan Bulkan Mayon dahilan sa panagos ining nagngungurog ng wisyo sa mga katindugod niya dyan sa pamitisan na yon, luwas na kan 6 kilometer permanent danger zone.
1: Si Bueno sa King.
0: Sa mga street sweepers, miembros kan Solid Waste Management Team na engkargado sa paglinig kan kapalibutan, good morning! Si mga atabman na nagbukas kan sa indang mga baldusa sa manlain-lain na merkado, digni po sa kapalibut.
2: Morning.
0: Sa mga atabman na nagpasiring na sa mga merkado publiko, bit na, may bit-bit na kararaw. Tangani sa naman ng mga epekto sa na pwede man na ilako dyan sa mga bulod na parte digni sa Premier Distrito Canalbay asin sa inman na lugar na pwede lamang makadilin siya nindiit pan sa pangangipo sa Oroal daw kanfa. Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB Express drivers, Tali Transco, Judo Tatero, Bitco Op, Powered Women's, Albay Operators Transport Cooperative, drivers, mga parapad, Jack is Slippery Winwet.
2: Good morning.
0: Marata. Sa mga para uma, mabuhay para sira, pirming magpasiguro tanganing da imabugtak sa peligro. Oy, nini, nono, mga malaog sa lahan. Ipos na lalong-lalo na kung igwapa po kita ning kaipuan na tindiran. Assignment ni madam, assignment ni sir. Kina, mga pangyayari palibutan, minsan da imo masabutan. May paratukdo duman sa siyudad kan naga, nako ang mga katindugon huba sa iyang kwarto dai nanin buhay.
1: Si Bueno.
0: Igwamanin sarong prinsin dugon inaristar kan mga otoridad ta suspitsado sa pambabadil gadan kan sa iyang pag-iribang maestro.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programang ini atud sa indukan nangingenot na kape digdi sa kapalibutan. Best kape. Best Kape Green 6-in-1. Healthy ka na, safe. Yan man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara. Manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Sunad din tabako. Igwa sa banwaan na malinaw. Tiwdad kan ligaw. Sa satuig ang ratsadakan. Kig-kig bareta.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green Tea Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng atin ang Best Cafe Gulong itong suportahan ng aking lakal. Akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang
3: Best. Maraming salamat po. Best 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, ibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: May mga araw na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit. Maging pamilya at walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
6: You too, please. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Relax. Share with the bout.
7: Ibuprol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige ko na lang.
8: Pero, honey, dapat yung...

0: SureSoft at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa papabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all super.
3: Bes, huyan ka palan? Marinodig na kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, mabuman ako sa commercial. Saan kang tricycle? Mabaka lamang sa harong.
4: To be star
3: man mabak.
4: Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga To Be Star commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, trapal, flowers and twer, dry goods, cookie fly, as in, baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang tabako, dyan lang sa pangkantambakan kantay. Ano patigahan? Musla!
5: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinalaiti. Sampang katambakan ka tricycle.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Muna, kitchen appliances, efficient washing machines, energy savings at ang pangarap ng smart TV. Lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Dekalidad Appliances sa siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: 859-2600 or message at our Facebook page, Vince Hometown. Book now, excited to accommodate and assist you. Vince Hometown, your home away from home.
1: Osa, King. Philippine Standard, Kalim, alas 5. Diyos maray na indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po, ang ranking king Barreta. Sa lado lokal, nagtao din panibagong onra sa Pilipinas. Matiwin hon dance cheater, kantiwi albay matapos maini ang kampiyonato sa street as in stage performance para sa first international fan folk festival 2020 mo sa Bando, Java, Indonesia kasun ma. Sigon kay Joshua Roy Pacheco Riasso, trupo dinaog ninda ang sobra sa binding contingents gikan sa mga nasyonis kan Russia, Malaysia, India, asin manlain-lain na siya sa dance competition. Pwesto ng 30 miembros ang Horma Tiwinhon dance theater na nagpasairarom sa haros 3 bulan na seryosong preparasyon asin ensayo tanganing maipahiling antibay asin mayaman na kultura kan Pilipinas sa pangkinaban na dakula man ang naging ambag kan mga nagta sa pag-intra kan grupo sa kumpasabay digni ang lokal na gobyerno nga para tukdok kan Tiwi District Special Programs Estudyante kan Abuentes na preparapan po kanon dance tutor sa tibay talintasyon kan mga alagaan sining
2: si Bueno sa
1: Udan ang Albay Chamber of Commerce and Industry ACCI para sa independenting kan Albay Electric Cooperative Aleco Incorporated. Ini sa pagsasabing dapat ang aning lakdang oro kan cooperative base sa verifikadong financial as in operational data bako sa kulang na informasyon o makalibong na datos kan institusyon. Magigirumtuban sa Ginebra Press Conference kada kalis na daw sinabi ni ay Representative John Glenn Early kay puan ma-establish transparency, accountability as in sound governance antes ang anuman na mayor na desisyon para sa rehabilitasyon kan Aleco as in planuro kay ni sigun kay Lee an audit dapat mabigyan ng obligasyon receivable operational technical governance as in internal control tanganing mara uncredibling baseline na magiging basehan para sa anuman nation program doon nila na an investment sa mga substation as in infrastructure kan kooperatiba bako sufisyente tanganing resolver haloy ng kan kooperatiba apwera na sana kuyo sa manihamiento iyo ang enot na maris resolver karong perso dugon digdi sa syudad nin Tabaco na nagpapabakal nin ili na sigarilyo ana na arrestar kana pinso kan mga otoridad kada kalis na aldaw bidang suspitsado na sinato na an ipinagpapabakal na sigarilyo da ipo din magkaka health warning na sa ginibong bypass operation kredad na nagpapabakal documented cigarettes as in kulang nin mga na graphic health warnings sa rong violation sa Section 94 Republic Act 7394 na mas bid bilang Consumer Act of the Philippines and iba pang provision ka na Acta Republica Jesus 43 o ang Graphic Health Warnings Law. Durante rasyon ang mga otoridad na gamit din bypass money na nagkakantidad din 35 mil de pesos na nin saro sa naman na genuine na 1 mil de pesos na naanda natatada mga buk na confiscar sa suspitsado mga katindugo ni asi nagkapirang rim nin sigarilyo na sangunyan padagos na pinag-iimbestigaran asi para men pakanigong asunto
2: si Bueno sa King.
1: Pinagkatsangguni ang panlalawigan kanalbay ang comprehensive code for mental development teachers. Ini, tanganing maprotihan kapakanan, professional development as in siguridad sa trabaho mantang pigpapakusugman ang early childhood care as in tultol na serbisyo sa probinsya. Sigon kay First District Board Member Attorney Gio Ong Bungaw, ang ordinansa nag-institutionalize kan polisiya bilang pagbidbid kan important mga child development workers as in child development teachers. Ang lakdang, matao din dalan

0: para sa pag-crear ng plantilla positions, pag-establisar plans na importer na nagkakantidad 200 pesos para sa kwalipikadong plantilla as in honorarium-based personnel sa saindang existinong kompensasyon as in benepisyo. Sering man, sa ordinansa, igu-medical as in dental check-ups, group insurance, free lessons para sa work-related suporta para mas maka-enroll sa PhilHealth, SSS, sering man, sa pag-ibig funds, ang nadong honorarium-based personnel ang luway-luway sa plantilla position sa laog ng tulong taon basado sa regulasyones kan Civil Service Commission, CEC, as in Department of Budget and Management, DBM, kaipuan man na Provincial Early Childhood Care and Development Workforce Board na mamangno kan implementasyon kan pulisiya ama na masuporta sa welfare and professional growth kan development personnel.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Sa mga mahigos na miyembros kan PNP, digdi sa kapalibutan.
2: Good morning, good morning.
0: Paglibot-libot-libutan, party pinakusog na police visibility. Tangani, gus mamaan pa si or sa satuyang komunidad.
2: Good morning.
0: Taod-taod, ang iba pa.
3: One Radio News FM. Ang oras hatod sa Indo kang sizes 6G interlayer, electrical subluxation materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type volume, apo masonry, apo cemento Filipino, whole seam asin Republic Cement. 6G makukuha sa Inom Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-42867 0948-62812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barat 6G by Smartman
4: 5571-94-618-105.
5: Ano? Ay! Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na?
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Pauli ni Men.
5: Ni Men?
4: Oo.
5: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Pauli ni Men. Para ako! Charit! Ito ang Men Extra.
5: Sikap mo.
4: Oo, sikap mo. Parang ikaw. Silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niya, relasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niya ang pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako makatulog.
4: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
4: Ay, ang Paulini men, dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
4: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
5: Hindi, isa lang.
4: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako mag-isa lang.
4: Ay, nakakaloka magbahala para kang Paulini men.
5: Bakit naman?
4: Kasi walang awgan na yan, nakakaloka ka.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Saan sa generator repair? Main troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng diesel engines. Naman King Generator for sale o piyesa. Mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page. Bombita Generators. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilika Marinig. Din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kapalya na ang inyong mga generators? Tumawag na sa 0946-4073-739-4073. Si Mr. Ryan Bombita Generator Repair Services. Owned and managed Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo lang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang kawakining soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti. Lambians na whitens as early as 5 para talagang protektas mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it 3 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin, diba? Kaya kung gusto mo rin ang cool, walang etchos. Subukan mo na. Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips. Kawaitening soap. Achieve na achieve. I'm glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang Fried.

0: buen osa.
1: 29 minutos pas po ang ako. Oras na naman tanganing magbadak. Manong John, Madam Doreen, ayos na sa tuyang mga cake niyan na pang-deliver. Katabon ka mong mag-matade. Nagihong ta, nagpipreparar para sa mansari. Uyug-uyugun mo. Si shout out ko na si Rudel Ranyula. Nagkakape. Love you, Gom. Salamat. Sabi ni Madam Beth Ranyula. Maray na good morning man. Maliputukun man ang love you ni Madam Beth Ranyula, no? Pagka aga-aga, ano, nakakarisibi kami nga o kaki mga araw ka na pahit. Iba. Gari, uri daliin mo ang pagkape, ano? Kay Madam Maricel Milliares. Ano tabi, Manong Dan Bitara, naanganaan. Pasalamatan niya to si Lola Aida Bitara sa inyang 98th celebration. Saro man kita duman sa kawat ki baso. Boskoro, oy Boskoro, marata. Si Madam Estela Palan, matibayon minabayli. Malumuyon ang lawas, hindi? Very graceful talaga. Kay Ma'am Singh, kay Lady Barangay Tanod, LB

0: Yepyes kan hindi abalin swelda kay Marie Ruyo. Always listening digdi sa Kumon, Tabaco City. Sa mga taga Kumon, arani mambaka mo sa pamatisang kan bulkan mayon. Ano nadadangog manindoan ngurob-ngurob diyan? Kay Cogs Canyon, manges sa mga taga Malinaw, Yabal Clavicillas Daculio, diyan sa Tiwi, Lebe Abrera Rojas, Perfecto Peralta, Maisel sa Domingo, kay Awi Marinago sa hindi pagiriban niya to dyan sa San Jose National High School, Christy Patiak Kural, Salvi Canyon, Roland Rodriguez, Bismonte Arco, John Adam Torre, dyan Ernesto Mabini Lana, Chiricar Burha, budan sa iyang si Jerome Bilya, Jing Brunya, kampay po sa may birthday, happy birthday sa sila, happy birthday sa imo. Kay Bing, dyan sa Singapore, good morning. Kay Ruina Bilya, Sena Blasquillo, Perfecto Peralta, Barcenas, kay Tia Leonie Martinez, Tia Leonie, Pati Hirod, Marata, Tia Salve, kay Mading Bergi Canyo, Ma'am Nele, uy, kay Madam PSDS, Nele Cope, kumusta tabi, kay Mr. Noli, and Ma'am Esther Silamor, and Ma'am Patina, kay Mading Emma Barquilla, salamat duman sa Atsara, si Rex, G. Buates, kay, uy, kumusta na daw si Madam Anita Birata, Sir Earl, and Ma'am G. Canyo, si Ringman, sabi ni G. Baki, kadaan sa gabus na mga punong barangay, barangay Kagawad, Iski Chairman, asin sa gabos, na gustong magpagal, tangani na ipahit manindoan sa indong mga an mga pasali, taksa na kamo kay G. Baki, an sa indong jingle.
1: Si Bueno sa
0: an program Dukan Didil Bakery, tinapay puwerte na sokperming mainit sa presyong dati. Una na party kan Tabaco City Hall, pagsadire asin pinamamahalaan ni Madam Firming Yaon and Barsaga Itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato, pamahawan, paguntuhan, merindalan, pamanggi. Barsaga Itiri, Sulka. Good news sa mga nagsinaagahan digdi sa sentro. Kansyuda, ang titikas ng nagsiserbi, Iguaman Sinda, Nininting Barber Shop and Saloon. Matapos magpagwapo asin, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri. Firming Yaon si Ati Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisyong pagsadirikan familia Beya, Mirabus Boy asin Madam Girlie Beya, makukuha along National Road yan po sa barangod malilipot bulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy asa malilipot kakpit kulisyong ang enot sundo 30 gang 1,000 de pesos na premyo, 31 sundo sa matapos sus an premyo, alas 6 pastration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, piuno bakbakan. Partner kan mga mister asin mapasma, tambak ang labahon, darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Sigurado sa presyong kaya mo, ang Adam Lock Laundry Shop nagagamit nin makuya kung kayaan mo yung labahon. Pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries na. Sa Purukon, Malinaw, Albay. Marera, good morning kay Pingasin na. Sa mga masayendang opisina, house and igwa, nina beautification project sa barangay, sa mga is nagahanap kamo nin mga di kalidad na pintura, suman syempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabasinin pintura igwasinda personada ipatimpla sa Tabaco Center, makukuha along National Road dyan po. Good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega, syempre partner mga katidugon City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriate Guri ang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo pag-asenso.
1: Si Bueno sa King.
0: Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Maswerte pisyales ka na matrayumpong makar sa pagserbi sunod na term. Ini mga katindugon matapos na aprobaran kan sangguni ang panlalawigan kanal vice asin pinal na pagbasa ang sarong ordinansa na mataonin sa mga kwalipikado ilihidong opisyalis kan barangay na makakapagkumpli kan tulong magkakasunod na term sa opisina ang ordinance number 0049-2026 naghang

0: agad na midbidon ang dedikasyon asin serbisyo publiko kan mga barangay officials mantang pigiing ganyar para sa epektibong panggugobyerno lokal. Basado sa ordinansa, ang kwanong barangay na mga graduar, mag-ismil de peso plaque of recognition. Mantang ang mga awad, 5,000 de peso san marisibi, kasabay man ang plaque of kaipuan na mag-validate sa iyo ang inkargado sa pagverifikar kan eligibility kan mga kwalipikadong opisyalis kan barangay antes matawanan nin insentimo.
1: Si Bueno sa
0: pinagkakarkulong maabot sa 30 pesos na kantidad din siya bo ang na-confiscar kan mga operative mga otoridad sa sarong driver na nadikin operator o operation sa Pulangi Albay kanakalis na Sabado. Pinagmidbid ang suspitsado na si alias Nong residente kan uwa asin konsideradong isbel individual. Basado sa report, alas 9 nin hapon, kana ikinasakad mga miyembros kan Pulangi Police Station asin iba pang mga ka-otoridad na nagresulta sa taka-arrestar matapos na makipag-transaksyon asin makabakal nin droga ana serving pusher buyer na konfiskar sa suspitsado na maabot sa 5 gramos na pinagtutubudan na illegal na bo na may stand price na 30 pesos. At naunang bita ng suspitsado sa sangunya na utkan mga otoridad kakanigosisyon.
1: Si Bueno sa
0: mientras tanto, ipinagtalaan mga katindugon kan sanggunyang panlalawigan kanalbay ang sarong pagdangog publiko para sa propuestong ordinansa gukan regulasyones sa pagtataoning permiso sa pagkwari sa probinsya ng Albay. Ang pagdangog publiko ipinagtalaan sa maabot na Hulyo 29, 2026 nagigibuhon ahapon sa sanggunyang panlalawigan kan Albay Session Hall. Kuyon kan naon ang bidad iyo na mata o naning oportunidad tirisadong para mamanungaan na sini stakeholders na maindang sar anordi magigirumduman sa regulasyaan pagtaas kan presyo kan mga aggregate sa provincial party at sa bayan ni Gubsal kanakalis ng Hunyo 30-26 kung saan ang titulo kan ordinansa na pinag ni 3rd District Board Member Bandia Chairperson Committee Environment and Natural Resources asin iyo ang subject para sa pagdagog publiko na an ordinance providing for the revised rules governing of sand and gravel permits and other permits for the extractable disposal and or utilization stockpile and transport and imposing quarry taxes and penalties violations thereof.
1: Si Bueno King
0: daipang bulong virus alagad pwede ining maibataran sa paaginin bakuna palaman sa information education campaign kan Departments Bicol for Health and Development pati kan sa indang pagkumbinsir sa na ini maninigo asin tama sigon sa DOH Bicol measles o tignas hangin o rubella virus an naipapasa sa paagi kan saradit na talsik kan liway na nag-aabo babahon nagbabahon kan tawong igwang rubella. Kung sa inpig sasabi na oras ang sarong banos na babae magkaigwa ka ini, pwede ako anan o kun bako magkaigwanin depekto ang aki iyang o nasa iyang ipapangaki. Dahil lang kayo ni, bilang party kan routine immunization, tatakwananin duwang dosis na measles, mumps, rubella vaccine, ang making edad poon siyam na bulan sundo sarong taon sa mga health centers o clinic. Apera kayo ni, nagtatao manin dugang na dos kan bakuna kung igwang outbreak kanaunang bita ng mga
1: si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katidugo, rubaran kan Commissioner Omelik ang kahagadan kan gobyerno na dinaga na sa barangay election sa maabot na Nobyembre 2020 ang plebisito para mas ideklarar na ini saro ng highly urbanized city. Mispong pigresibi ni Alcalde Lenny Robredo ang resolus pinagpaluwalik unong digdi kanakaliis na aldaw. Tuman na kabawas na sa gastuson ang pagsabay kan plebisito sa naunang bita ng eleksyon sa barangay. Kunsain, yes or no sa naman ang magiging boto kan mga taganag na tanganing maaraman kung pini o ansyo.

0: ng highly urbanized city sa ngapit na panahon.
1: Si Bueno sa King King.
0: So panagos mga katindugon, ang pinag-istigasyon tidad duman sa siyudad ni Naga, may kinaraman po na discovery sa rong babaeng paratukdo ka nakaliis na aldaw. Ang biktima sa rong 28 anyos na babaeng paratukdo ka Naga, grade school na na-discovery ang lawas daing patos sa saindang homes Vista, Barangay Pakiti, kan Hulyo 18. Sa initial pong informasyon, na-discover ang biktima sa nang live-in pa mga alas 6:30 ninbanggi.
1: Si Bueno King King!
0: May mga katindugon, target ni Gobernador Noel Rosa, wananing tultol asid libreng serbisyo sa salon ang mga kung kaya sa iyang pintututuka ang konstruksyon kan ikatulo asin ikaapat kanusipinan Albay Provincial Hospital na Hulyo 2026. Tinawad doon ni Gobernador Rosal na maski lamang sa health matawan na bisyo ang mga Albayano, particularmente kung ang mga ini dai matawananin livelihood, at least kung maghilang yano urgubihon libre sa Albay ang pagpabulo mga katika.
1: Si Bueno sa King King!
0: Ang pangkalusugan, health conscious pa dapat lang. Bawal magkasakit dahil mahal magkasakit is away. Kaya dapat palakasin ang ating katawan. Ita ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement. Ang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antivirus at depends sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immune antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA Arco Capsule na may mataas na immunity bulito ay oxidants at anti-inflammatory property, quercetin na isang antiviral property na wala supplements at vitamins. Ang Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagdiyan sa laban sa mga sakit ni A. O Paul ay mabisa at nakakatulong sa mga lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. Ulitin ko, lahat ng mga nakakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, healthy lifestyle at higit sa lahat ang tamang pag-insupplement tulad ng PDPAW de Arco Capsule na may dobling sa ating katawan. Pakit iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Paudil ay mabibili sa mga butika dito sa Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unis at J-Med Park.
2: Motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. New tires, Decalib tires, nitrogen tire inflator, peak tires for recap, wheel ballast, German patch vulcanizing. Magandang balita! Sa bili ng gulong, may free wheel

0: Kaya tatagpuan sa Salvacion Tabaco City. Tara na!
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire balancing, under chassis recoil and tune-up dialysis and rotor diff. At eto pa, sa bawat bili ng mountings, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? At Laho Road, Liga Gaspi City at sa Puruk 7, San Lorenzo City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-4330 at 0092-3358. South Speedway Automotive Center. Sigur if.
2: Sa dami ng tea, nag-inamangat sa lahat ng salilang Tagalog, pinagsama sa bumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Ang napangpangkaluyan, turmeric ang angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea sa laban, lemonade, lemongrass, moringa brew sa laban mga groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and Industry Gosyo, tuluwi ang kita.
3: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Mission, formasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster Risk Reduction, ligtas, handa tado, syudad kang tabago.
3: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga Cescafe 8-in-1 Cup Mix.
7: Araw sa inyo, si Lola Linda, Sir Cafe, datang ako ng anak ko, Sky ko. At ilang araw na ang digestion kumalampo at tiram sa akin ng herbal cafe na ito. Kaya araw ng cafe talaga ang best cafe.
6: Best cafe, Old One, Cafe Black. Also available, Best 6 with Herbal Mix. Plus lang for sachet.
8: Kilabas na!

0: No.
1: Bueno, sa gigi.
2: 5 minuto na makalipas po ang ikamayo titang pambansa. Higiling lagpas na sa hangganan ang mga pag-atake sa kanya. Alan Peter kay may mga impormante o man siyang handang magbigay ng ebidensya para makulong ang huli. My integrity is my first and last line of defense and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line attacking it. Anilagdag pa nito as I'm still commanding to provide to put him in prison. Say walay na binigyan din ni Lacson na Hindo o tiwaling opisyal ng gobyerno. I'm the tailor and I know how to handle power through persons. Hindi ako abusad, kukurap na gobernmental. Ayon pa kay Lacson.
1: Si Bueno Son, King.
2: Samantala, inaasahan na magbibigay si National Bureau of NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court. Yanong resulta ng investigasyon ano'y kinuhang asasin ni Vice President Sara Duterte para si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tulusa, ang testimonya ni Matibag ay NBI Senior Agent na John Mark at NBI Regional Director at Jeremy Humawak ng authentication ng kontrobersyal na video cybercrime investigation. Paliwanag pa ng abogado na sa TikTok na paulit-ulit na tinanong ng depensa kung ano ang iba pang paraan na ginawa ng NBI para kilalanin ang sinasabing asasin na tinutukoy ni VP Duterte sa kanyang November 23, 2024 live stream. Ay paulit-ulit ding ipinaliwanag ni Lutok na ang mga ay wala sa saklaw ng investigasyon ng Cybercrime Division at mas atin ng mga unit ng intel ng NBI.
1: Si Bueno King.
2: Samang niyak po ng Department of Trade and Industry DTI, walang inaasa presyo.

0: ng mga pangunahing pangangailangan commodities at sa kabila ng tumitinding tensyon sa pan at isinos. Wala pa namang humihingi ng price increase sa atin. So far now, this increase pa Secretary Cristina Roque ambos interview sa ME Summit 2026. Pinangunahan, go negosyo, katuwang PTI. Ayon sa Kalihim, walang pang manufacturers na nagahain ang petisyon para sa PMIN. Naitanong ito dahil sa posibilidad presyo ng langis at produktong petrolyo sa ngayon po o bukas na kung saan inaasahan po na sa diesel 9.50 pesos kada litro ang samantalang sa 3.50 hanggang 4.50 watt litro sa kerosene o mga katindugon ang ipapatong
1: si Bueno sa King.
0: Samantala, hinamo ni House Prosecutor Terry Rendon ng BRT list ang depensa na ipaliwanag kung sino ang nakakuha ng pundo kung hindi tunay na tao sina Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa ay ng anomalya sa 612.5 milyong pesong confidential funds na tatalakayin sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte impeachment court. Ayon kay Rendon, ang mga pangalang Piatos, Sikuya ay umano'y gawa-gawa lamang at walang record ng kapanganakan statistics CSA. Giit niya ang mga peking pangsentro ng usapin sa confidential funds kung saan ipipresenta ng kamera ang ebidensya ng betrayal o public trust sa darating na Miyerkules o 22.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, balyena umano ang lumitaw sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte kaya hinaharang ng NIL ang pagpapabukas nito sa Senate Impeachment Court sa katwirang isa lamang itong fishing expedition. Sinabi ni House Prosecutor Party na umabot si Mepeso na magre na darang kabing punto apato ng VP decision ng defense si Hong Fishing Ibnahani Rendon.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, hinikayat ng mga tinang fund run sa Makati City President at ngayon ni Mayor Lenny Robredo na tumakbo sa 8 presidential elections. Nang pangunahan ni Robredo ang angat bayanihan run sa Ayala sa Makati City. Salamat si Robredo sa lahat event pero sinalubong siya ng biro ng mga partisipanti na tumakbo umano siya. Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina. Nag-promise ako City Mayor so walang takbuhan. Walang takbuhan na naganap. Ayon sa mga organizer, layunin ng fund run na makalikom ng pundo sa programa na sulong terism at bayanihan sa mga individual, pamilya, organisasyon at mga komunidad.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, iginiit ni House Speaker Return ang pangako ng Kamara ni Representantes na ipagpapatuloy ang pagsusulong ng mga hakbang upang mapalawak ang mga oportunidad ng pilyang Pilipino. Mapalakas ang mga lokal na komunidad sa inklusibong pag-unlada at titiyak kinabdalawi pamdad. Sabihin si House Senior D. Ferdinand Hernandez sa pagdiriwang na sa Katata, South Cotabato at ika-27 Talakap Festival noong Sabado. Sinabi din na ang pag-unlada Bato sa nakalipas na 6 na dekada ay nagpap ng maaring makabit kapag magtutulungan ang pamahalahan at mamamayan.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Kamonte, kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cup sa masarap na lasa. May L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert into energy. At nakakapasexy rin, inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, pa ba? Dapat
5: G lang! With Gord C+. For your daily grind, G to feel good from within and let your natural shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your Gord Zinc Capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of us.
7: If symptoms

0: persists.
1: Consult. Ikaw mo naghahanap ng dekalidad na dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco, Saon Sana, sa National Road. Ender also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco. Mag-apod sana sa 0917-36987 or 0908-943-7848.
2: May bagong tambayan na naman para sa motor. Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by Arthur. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa. At servisyong may babae tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at andyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo. Perform. Formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1. Bangkilingan, Tabaco City.
3: Walang mais, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect. Pang-merienda, pasalubong, asin snack. Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite taong tot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0979-3119.
6: Hanap nindo ang dekalidad, asin, servisyo, construction supply, barato, asin, asertado, Jaya, Enterpea, Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, gravel and sand, Beaufort, jumping materials, hollow blocks, 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, and electrical supplies, asin na klasimin semento, Arugan, Mayon, Pion, Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pitayero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, cool pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-gen GCash app. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, daba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang kapulsa mo. Jaya Enterprises, Maroon 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0937-0616. Enterprises!
7: Si Bueno
8: Sam Philippine Standard Tarotos na po ang alasays and sa tuyang kaagahon mga katindugon dyan sa Siwol sa mga katindugon na atab mga katindugon jogging, breast walking ani ba nagpapasiring sa naman sa Siwol tangani na makasinghot kan preskong paros gikan sa kadagatan. Medyo malip mani ano ha? Pagkaaga niya to. Mala kasubago alas 4 kita nag House of the Rising Sun na mamati niya to ang lipot ano? Pasiring niya to digdi sa Tabaco. Sabagay aldaw na September na. Bear months na mga katindogo niya. So at pamanlugod na okay man, maski po wakitanin pinaglal na trabaho o source kan sa tuyang income, tangani na ang pangangaipo sa Oroalia, masustiniran.
7: Si Bueno Sa.
8: Maray na aga sa mga taga-barangayan. Kumusta tabi, paning boy? Gurano katotoo mga katindugon na dyan sa binitayan day na pigtutugan

0: kalibutan na maghulbot ning baybay as in graba o mga aggregates?
1: Si Bueno, King! King!
0: Ano ang rason kung totoo mananggad na dai na sinda pigtutugutan na maghulbot dyan aggregates sa lugar? Paano sa mga katitong mga pobreng na ansulamenteng hanap buhay dyan mga katindugon magtihipuning baybay budak? Ha? And kung igwaman ki mga bayulasyon siguro, bako iyan rason tanganing angabos day na mga katindugon magkartunidad ning hanap buhay.
2: Pasaway ka!
0: Duro difícil kung totoo mananggad na sa laog ning tulong bulan day pwede dyan maghulbot ning baybay budak graba.
2: Ba na yan?
0: Yan na tatada na sa naman baga dyan na nagkukuakan baybay budak graba itong mga parapala, itong mga pobreng tikoy talaga na dyan na nakapagpaadal na dyan na mga katindugo nagtyaga na mag sustinirkan sa indang pagbuhay-buhay nata man kung totoo na pagbabawalan niya to na just imagine sa laog nin tulong bulan makakakuad dyan kibaybay budak graba.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ano mga taga binitayan, totoo ini and ay ma kuning kaso man mga katindugon igwa pa dyan kayong mga nagpapasaliod na mga darakulaon o darakulang parakwari na kunbanggi naguhulbot dyan nin mga aggregates.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: O dapat mapahit niya ta mga katitado rin igwa kayong mga nagpapaadal dyan na familia anting source kan sa indang income sa paghulbot kan baybay budak graba o lugar na iya One River. Iya, kaya day dapat na maging gabos ang desisyon kan gobyerno. Apo yung ranasan na kun tawan manin doon yung ayuda. Iya, o sana bako sana para sa naman ito sa mga sumbikalan, alan ka dahil katotoo magsunod sa mga regulasyonis na pigpapasunod kan gobyerno dahil ka na dapat magpara hulbot dyan yung bye-bye as in mga agri takunda ini nakupon mi ika o siguro tibaan lamang iyo sana ito ang apiktado sa mga sumbikalan.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kaya, sige. Yes, minutos na makalipas po ang alasays. Kumusta ang sa tuyo mga paraan tabay si Madam Alma Bedes? Madam Alma, sa imong beautification? Si Madam Chiri na kapamilya ala Cheryl Binyo. Kay Josephine Binyo, kay Gilyana Vinyas, pa-shoutout po sa staff kan City Social Welfare and Development na duty sa evacuation center. Kaya po tabi sa indo, kasaro man ka mo sa mga nagsasakripisyo tangani sa naman na atindiran ang pangangaipo kana sa tuyang mga internally dispersed o IDPs ang dating apod ibak IDPs bugon pagsigurukan gobyerno dapat na aatindir ang mga pangangaipo sa tuyang mga pigadong katindu kaya so Diyos ang magbanos sa indong sakripisyo, ano? Mga health workers, mga miyembros kan social welfare and development, mga miyembros kan Philippine National Police, mga opisyalis kan barangay, mga barangay tanod, as in iba pa, na mga concerned individuals na talagang yaon ang pagmakulog, tangani na maipamati as in sa satuyo na pigado na dakol ang pwede nindang sandigan sa panahonin kapigaduhan. Kaya, so, sa
3: galing mo, paglaki
0: kong mag- kanda kaliis na aldaw, ipinag-anunsyar ni Ferdinand ang dagdag na 2,000 de pesos na ini mga katindugo na sa irarumkan program United Package for Livelihoods

0: Industry in Transport Assistance Program. Mga katin, na sain ang target na matabangan sigon sa satuyang presidente.
1: Bayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigan supply ng langis. Nakakaapekting ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Mataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotect ang buhayan ng mga Pilipino at matatag ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin sa pamamagitan UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng program, mag-agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyon sa bungunahan ng program ng DSWD. Kasama ang iba pang mga ahensya ng pamakatanggap ng nakaragdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung walang gutom. Palawakin din natin ang ating suporta 3.5 milyong mahihirap malapit ng maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community Monitoring System o CBMS. Gayun din,
2: when o saan? King!
0: Sa mga katin, target kan dugang na ayuda, mga katindugon, ang 7.5 milyones na kaharungan. Na konsain sa irama po ning tulong grupo o kategorya. Pupin walang gutom program beneficiaries. Oh. Kamu po tabi, ma-receive ning one-time cash assistance na 2,000 pesos sa po. Ah? Kung sain sa 4PIS beneficiaries, direct i-credit sa accounts ng bank. Mantang sa walang gutong program, isa sa redemption day. Ngayon, amkon, alimbawa dyan sa Malil, ang redemption day nindo sa maabot na 23 sa Mirkwe. Diyan sa San Jose COVID Court. Aram, pero aputon ko atyan, Madam Leslie, kung kasabay na diyan sa Redemption Day, ang dugang na 2,000. O, tatandaan po niya ito. Ah, dahil kita din dakul na diskusyon digde. Ang rason ko niya ta one time sa na 2,000 sa 4PIS muna walang series dahil ang regular na beneficiaryo kagikan sa gobyerno. Ayan, group to. So, mga pobring tiko, as in itong harini ng may, madali na maging pobre. Sinda mga katindugon da ipinag-identifikar ni kagawad. Ang basihan sa pagbipisyaryo, iyo po ang 2024 community-based ring CBMS. 2020 buin ang basihan pa kan ayuda 2024. Ano naman kami?
3: Pasaway ka.
0: Tura naman ngayon, buwin, ang marisimi. 2,000 pesos di sa grupong ini, kakaiba. Na po, mga katindugon, meaning 2,000 pesos sa laog ning an, poon ngun niya na July, sundo December 2006 at 20. Uyugo-yugon mo ah. Times 2,000, 12,000 mga katindugon. Ano pa man? Do. Ah, ayahay baga. O yan, magparinugak naman.
2: Siba.
0: King. As in, mga katindu. Ang group, iyo po ang mga ros na hababa ang kita. Ah, ang mga kwalipikado digdi, ito ang mga SSS members, as in, ang familia na nag, o na ma-receive man po ning 2,000 pesos kada bulan sa laog niyong na bulan. 12,000 man, mga katindugon. Low-income workers and mga qualified SSS members. Kung paano iyan, mga katindugon, gigibuhon, sabi ni Paito Mix to see. Tangani na mahiling niya.

0: kung totoo o mananggad na ang natawanan nin ayudakan itong mga manindapat.
1: Si Bueno sa Kigdig!
0: Dapat digdi makasabay sa mga kasabay duman sa regular pensioner social welfare and development na mga senior citizen. Kaya alimbawa mga kamprobinsya 500 pesos ang bulan. Di ipama nakaabot duman sa nasribo. Di ba lamang may isa bayan di dagdag na pambakal pampakusog kan mga senior citizen na itong mga pobring tikoy sana. Minsan itong mga tikoy yan although sa indang kina pero mas sa pagmati na mga gobyerno regaluhan mas kidaan ay baga sa pagmati na ay bilong kasabay man pa
1: si Buwan King King
0: so sa mga katindo Norpis as in Wagrais tuto sana ang marireceive kaya itong mga pobring kin madali na ngoy na ay Basente for Community and Monitor MCB di ma-receive manang o ito manang ang mga ibubuhay tatawanan ang mga low income workers niya to base sa SSS itong mga miyembro niya para sa Indo takarte
2: ang galing-galing mo paglaki ko gusto ko mag-receive
0: ko sa naman mag-receive niya kung kinaban ano manong John Sapiter buna manong oy payaw Madam Feli Pirmi na kamong lamaw gilamaw na kamong Pirmi lilipo maka-aprovitsar pa lamang kayo mo

0: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad para iwas aberya.
1: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Antony Infirmary, PhilHealth, accredited na aming ospitas 24 oras. Ang sa inisyo, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo para sa iba pang kaputan. Manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cell 0981-259-482. Also like and follow their FB page, the St. Antony Infirmary. Sa St. Antony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay sa St. Antony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayada, mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Antony, magduman lang sa Purok 1, Tabaco City. Or mag-contact sa 964-093-7074.
3: Sa panahon ngayon, magkaroon ng mabuting kalmaagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto, at wastong medical na sa dito ka na sa Queen Cole Clinic and Laboratory. Meron sa services, test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, at ECG. Medical saran din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, dahil naka-50 ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain fog, aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa employment requirements, ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, Chamar Building, Barangay Bombon, sa taas ng Rangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queensmed Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay? Bisitahin na ang 62

100 milyon na akating dugon. Ito 2023, 2024 pa lang. At 2024, 2020, de ipaso 2026. Ha? Kaya ako, uyon ako duman sa pangit, mga katin, kan pangapudan, kan al Chamber of Commerce in India, i-audit na mo na. Bakusa na i-audit ang pirak, i-out performance kan management. Arab ang assets kan aleko, mga katindugod. Tadu, mapahit kita, ma. Tiwa-tiwa kita. Kasi nga kami ning bilyonis na pirak na umhain. As you, for the of argument na nag-infuse ka mo, ang impact ka. Positibo ang impact o nakasabay man sa mga nadilin siya. Diba? Ah, sabi mga kay, mapahit kita ki mga bagong substance. Di ki mga Kaya, ma, pamo karamas kamas, kikipkit sa ipunsyo pilang to, ipunig.

0: 375 nariparo mga katindog CI, ECCI, siyam ang distrito by operative igwangani ki mga ilalala apat man sana sa presente aktor ay mga kamuk ah, de tabi ning koro kamo ang policy making babirati kahit nindo permi kamo makalibong kay ka kinabanay yan ha siyam na distrito ang nagtutukaw na board member mga katindugon correctors apat o di pagtansak ni nagkaigwa na baga ngayon buwin ki mga eleksyon nyata may nagkandido kaya ngayon buwin aiyo ika paano ngayon buwin dahil ka man nagparonin do bako man pasil na magisa na kamong board of director dyan na ha paturo-turo kausa na kita kan mga miembros consumidores klarado na lag-cooperative and ano ang mga rasones na sa ibong na lugi ang operasyon nindo latuban paturo-tura yusa na kamukupsit
1: si Bueno sa King
0: 37 makalipas ang alas 6 dyan sa Nisan an kamurugtakan katerdis singil ininin sobra sa 5 milyon ang size tax an kahandalan tatibaad kun anak is ipato ng o an consumer Albanyel na in resolution Juanes na mag-inquiry niya bakuan biwad sa gobyerno man sa gobyerno probinsya di ariglaro nindo ta ang tubig baga importanteng maray sa buhay iyo sabi na sun paniring dahil sa tuwingin na resolusyon na pinag-aprobaran kan ta provincial sanggunian sanggunian gan so revisa ron po nindo win solusyonan mapahit nindo dyan dahil maapikta ang mga miyores consumidores kan
1: big bueno sa
0: mga lupalibot tiko problema iman nagtataram sa mga kung anuan sa endang pinagigibot ang anpermina sa ng konsumisyon ha kanoris na daing tubig
2: ayan
0: tapos ngayon
2: ay ka tulaw ka
0: inabanta kapag kaarong ka mo mga opisyal kana sikin daginibo magarali na kamo pansan sa aniba at iwanin maisipan ha na magtroubleshoot na masustiniran ang pisyen ka ng mga konsumidores nindo. Administration, sabi ka ulay na ah, na sa problema to. Ha? Talaga, ano ha? 4 minutos na mo ang good morning kay Rilnya, Norma Ignat, kay Manong Fred Barha, Kuro Fred, kay Kausi Masalisi Rinawon, alalay kay Ma'am Des Basco, naan pag-travel-travel Ma'am Des, nagi Ma'am Des ki travel, saba kusog pa. Ano Des? Buda, dapat maintain sa ng tabi. Dorito Lunas, kay Paul Vilches, taka nakasubago pa. Kay Pins Paning Noel Banyakan Operator Operative Ang Hino Maria Gina Barya Cortuna Sir Ezekiel Sakul Sanabon Ini si Madam Cherry Binyo O saan namin daw pero ako talaga mga katindogon ko di kundi nananawagan po ako sir sa at kaibigan ina na si Raquel Bilin pa 2026 ang nakahimlay ang kanyang Purok 3 Santa Cruz Malilipot Albay. Ting ay sa July 2026 sa alang hapon ay gaganapin sa Mount Carmel Parish Church Malay. Salamat po galang ka Bayola Pio anak. Di sige. Ay Madam Blisilda kun lumang bless an sa imong ayaong kana naman sa tinampo. Naka-duty na naman kaya ako hindi kinaban.
1: Bueno sa King!
0: Thank you so much, Mabuters! Dinil Bakery, ng Itinting, Barbershop and Salon, kay Saga. Sa Malilipo Lyceum, kay Boss Boyas and Madam Girlie Benya.
3: Dawa pa harayo, adayo.
0: Sa Adam Lock Laundry Shop, kay Sir Nals, budak kay Lita. Sir Nals, sa

0: Kanina so sa imong pigahalathala tanuhan. Trang bulan na sa no man na. Thomas Mann, Spain, Rai, Business Store, Buda, Madan, Berwan, City Council, Bura, Buwan, sa Paso. Belated birthday, Engineer Susan Burse, Madam San, more birthdays to come, Cancers, Padabang, Better Half, Boss Ronald Burse. Sa pangaran ko, boss, na panagos ng TV sa 91.3 News FM. Na good morning, man, kay Boy Enterprises. Kay Boss Boy Dama Pilar Rumabu. Kay Manong sa otos, kundi galing kay boss. Enjoy the rest of the day. Be with your family. God bless. O, si Bueno, tindugon pa.
1: You're listening. Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga manikuli. Ito ang Wellness Happiness, atin ng Best Cafe 8-in-1 Bagong Malunggay Bastos at Bardi Grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee Pilipinas, at ito po ay napili na rin ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkaw-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe. Ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma, pre-relax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo. Ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin. Ha? E maliban dun, lalong babagsak ang stress mo. Ano? Lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? Eh, mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 coffee with herbal mix. Andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo, ha, ang pagkakape, okay? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto, palakas ng palakas to, ano, sa maraming probinsya sa ating bansa. Nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano, at nakokontento, nasasatisfy na Cafe Black kasi may antioxidant properties to sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, energy, ha, ng mag-asawa, alam nyo ng

0: tama sa Best Cafe Green City with Herbal.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa cafe with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry, driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawa araw na aking pamamasakit pa sa lahat. Normal lang aking pagdumi, magaan sa kaya kayo rin ang pag-inom ng Best Cafe.
1: Dito the best na kape. Best Cafe. Mula na. Best One Coffees awarded as the best organic herbal for standing organic herbal awards.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalating naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong akin ng aking kaibigan itong era shampoo. Ang kapaba, effective nga. Hindi unting nawala ang paglagas ng aking buhok at mura pang di hama kumpara sa group shampoo.
4: Natural formulated with mineral scrub helps prevent hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo at Central Stores Nation.
0: Okay, syempre para sa programang ito naghandaan inyong lingkod ng mga kaalaman para po makatulong lusugan, ha? So yan, gusto kong muling i-announce natin sa mga gustong magtanong. Sulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-1-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha, nais ko ipakigano po ka-importante minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay na cells, building blocks of being things. Okay? Natin, pag yan po ay malusog, masyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhok wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi na so ang cells. So, pero alam nyo ba, unahing cells, patiling malusog, malakas, ano po, ay mga minerals. Habang tumatanda katawan po natin, insufficient po ang mineral. Kaya pati na ang cells, nagkakasao, mga kawed ang tao, kumpleto ang miwan para cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover. Ano mga kapatid, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo baspuan ng sakit. Maraming pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at gulay, mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, ang Best Cap Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtatransmutan. All natural, walang preservatives. Kaya uminom nito araw-araw isang kapsula pagkagising. Best Minerals Food Supplement para kahit magkait masuk katawan mo ng para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta at magkasakit man, magka Best Minerals Food Supplement.
5: Ikaw ba ay sa fund mineral deficiency? Ayon sa mga pag-aaral, ang mineral o mineral pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Mineral food supplement, 100% natural at aprobado ng food administration. Kaya inumin
6: mga botikas sa inyong gara.
7: Bilang

0: Natatagang mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luit, grape seal, na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Wellness sa puntong ito, dati tinalakay ko na kung gaano po ka-importante ano, na tayo'y kumakain pipino. Pino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Inin mga ka-wellness pero yung pakinakalon na. Kung bibigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ay ang pipino. Alam nyo, 95 yan ay kaya napakasarap gamitin para manatili. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng kami pang sakit, ano, ang isang upo niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kung lagi tayong kumakain ng pipino, lungan po nating ma-hydrate ang ating o yung pagmain o yung mga pinapawisan, ano, malakas magpawis, exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain, no, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po nating iniinom, dapat babaran po natin ng hiniwang pipino. Dahil isa po sa mga mabisang hydrators o ng fluid sa katawan ay, no, maliban dyan ang pipino, palibasa mayaman po sa fiber, tumuto para po mabawas tama ang timbang, lalo na sa mga taong overweight or obese. Natin yung pipino, kakainin po natin yon bago main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya 30 minutes bago ka kumutal ng tanghalian o ng hapunan, muna manana ang pipino mayaman. Kaya para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At paman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated.

0: mas magmumukha ta maganda at guwapo. Okay? Speaking of magandang balat, siyempre sambanggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang in-one soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng Arbutin at Kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampapungis at balat, ha? ERA 3-in-1 spray. Yung ERA charcoal soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutsa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat tulad ng at parasites, magis para maiwasan ng skin diseases, feeling malusog, ano, at maganda ang ating balat. At re-in-era products at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Hi, I'm Christine. Ang sweet si Lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May kilabot ng mga dalaga.
3: ERA.
4: At fresh.
5: Hindi ako.
6: Makidis to.
7: Firmang walat.
8: At parang watang-watang.
9: My pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA. Three enriched with Arbutin, glutathione, and Kojic. Ang nakilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ang gabi ay sisabi na. Palagyo. Dahil sa ERA.
12: ERA. Free in one. Batong nag-food. Mabibili.
13: Te, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro din ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and clogbab. Nung nasubukan ko ang ERA charcoal soap, nawala ang pag-i-face ko. Naging ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po Vito Tanes, isang certified happy user ng ERA charcoal soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. ERA charcoal, the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, ang pipino mayaman din sa silika. Kaya napakalaking tulong po para gumanda ang balat, maging ang joints, ang ating buhok. Okay, ang plagang napakasustansya. Tumutulong din ito para gumanda ang digestion, para pakinabangan natin ang sustansya mula kinakain. Tumutulong basa ng inflammation o pamamagoy yung mga internal inflammation, mga kawel. Mas maganda na ang pipino ay kainin po natin kasat, ano? Tumutulong din ito para makontrol ang blood sugar. Okay, mga ka-wellness. Pipino, syempre, dapat hindi naman sobra-sobra. Sa isang araw, yung kalahating pipino, hanggang isang buong pipino araw-araw, siking tulong yan, mga ka-wellness, sa ating kalusugan, ating physical na kaanyuan.
14: Here's the new money. Dr. M's Amazing Tea.
15: Dr. M's Amazing Tea.
14: With the finest tea drink ingredients like ginger and turmeric, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in
15: Dr. M's in Tea.
14: A healthy tea drink. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka. Dr. M's also supports muscle fitness and severe diseases like cancer problems due to its antioxidants property. Leads to health benefits.
15: Ang Dr. M's Tea.
14: Your healthy drink. Bili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Makaampikin po natin, madaling itanim, mura, sarap kong kainin, ano? Lalo na kung siya, lalagyan mo ng konting agar, konting sea salt or Himalayan salt, lagyan mo pa kung gusto, buyas, tsaka sili. Nako, napakasarap na appetizer, punong-puno pa ng sos. Marami at maligayang buhay sa ating lahat.
16: Marapo sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programs
17: is happiness. Narito, programang Wellness is
18: mga kaalaman
17: ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan.
19: One Mission, your best source of this is FM.
20: One Mission,
19: one station,
20: one beat
19: at the best.
20: Gun,
19: all in one.
20: Ito ang One Radio News
19: FM.
20: One Radio.
19: Tindugo na. Picolandia.
21: You're listening to One Radio
19: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
22: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
23: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your want.

0: And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
2: On the road again.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang!

0: And Sweet 16, ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga.
2: Dahil at fresh, hindi ako
3: makifra. At bata.
4: Dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimp. At may talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa
5: three in ones with Asayon and Koji. Ang tatlo kilapat o ulo pumuti. Gumanod
6: si Salat Diyos.
7: Inupo drugs mamibili sa mga.
8: Lagpa rumig sa ilaro. Ngayon, bilis na siyang kapatap. Palala ako pala. Hopefully,
9: brand. Why parang pagkakaroon ay hindi gamot ang lumang uri.
10: Yung pakiramdi enough, yung kahit pa mati nung na-try ko, Max, iba, te, lawin, then, why, para talaga ang dumbness. Days, boom, ipo, soke, itin, leave it on seconds, day mo lang. Ang dali, yaku, walang eto, like and face teach, skin, kawai, kibne,
11: Hawaii lotion, LC's, oh, no grocery.

0: Si Rex Bautista ng baon na unsang akin na jet. Si Kevin Tong hindi unting na at kumamura para sa ibang
1: hair. Mineral scrub helps for the care. Regrow hair. Every unique like, shopper market.
2: Program Dokan Ash. 8 or down. Bisitan si Kelsey Albati. Ground floor sa tabak sa bar. Pro malilipot albay. Tawad ni sa iti sinipasti. Mag-Gcash. Mag-Emis.
3: National Sport 30
4: with Herbal Mix. Go Herbal 4 in 1 style. Best one food sumakan.
5: Gabi ka niyang punay. Iyo til sa nga din si man. Bisarakan sa tenaka na. Sa Spanaka, Western, sa Tepos, Ridia, Rijo, sa Dingalanga, Peninsula, Barn, Bad Island, Sambales, Cavite, Bato del Norte. Magiging madampog sa God sa Kasurur Thunders. Kalais tayo magpugsipog na kanaisar sa tunan. Trapitibulan, snar na po, siran lupa si Amak na siyo. Naguguyo dun kaini ang habagat na liwat na magdadaran ng kalat-kalat ng mga paguran, particularmente na sa sirangan na parte ka nasyon sa baga masunod na aldaw. Masunod na gan multi-reso sa Lagos Orchon na ikabenta ay 5 na mawa. Basi ni sa pinakanghuring datos kan Philippine Institute of Seismology P-Box sa Wed a full siya bugasyon karibe density kanda si Dagos mapagjilap so magrante na manggabal mayon may 1 pa sa 6 kilin na nabok sa namagin magkakain sa kan Sparta 14 na anoras na yan best camp sa mineral ta punin tao nangangaipuan po kaya ugaliw ng gantabi ang pag-inom ni sarusan ng kapsula kan best camp sa mineral food soup alikabling and barrel food ang tabi sa baga butika sin sa baga supermarket nation planchado na ngunyan aldaw ang gigibo na ulat sa bayan sa state of the city address ni Bol Ray Brack sumuhon ini bandang alas 6 sa Tabaco City Teresa anaw ng bita ng pag-report kan alkalde sa baga tabakenyo bilang parte kan sa iyaman at pagpapaabot ka mga naging akomplisyemento asin man ang magiging pagamasunod pang taon kan syudad ng tabako kung kaya pinagiging ganyaran gabos sa mga tabakenyo na makisumaro asin magatindi at magiling sa paagi kan mga social media pages sa inisa sa gibo ang ulat sa bayan o kaya ipapahiling ulat sa bayan kan alkalde
3: Parada 30
5: alas 7:15 na po nin pagka nagabot na sa sobra sa 1.79 milyon na individual o mga hoben sa Bilog na Bicol Region ang deworming kang Enero taon 2026 round o katumbas ini nin 80.24% kan overall regional coverage. Sigon sa pahayag de Daryl Balani ang Regional Integrated Ailment Control Program Coordinator kan Department of Health Bicol Center for Health Development pinakang halangkaw na nairehistro kan sa indang coverage sa ang probinsya kan Camarines Norte, kadawan Katanduanes, pantuluman ang Sursogon, nagsakat man sa 364,021 na individual ang na-deworming na may edad 1 years old, 159,495 anyos at 14 anyos, mantang 580,928 individual 15 sa anyo sa 2026 round ang sa inang pinakanghalangkaw na coverage kumpara kanakalisa sa taon. As in naglalaw man sila na maglalangkaw pa iningon niya ni July round ulit tatarget ka na hensya ang 85 legion na ngayon siya nintang government units implementation is mag administration siring man na may ongoing sindang big procure na provision sa child deworming cards nga ni Maramas Mamoga.

0: Philippines and 1 years old. Nag-dewormance sinda nin high risk individuals kasabi kabalay o kasabay ang mga paraoma, food handlers, mga bados, women of reproductive age, soldado sa wang direct contact. Kasi ang importanteng pa rin na mamantiniran sa lagiging mamamaro sa naming month. Ngunya naman, Hulyo. Naga City ni Robredo, pinanginutan ni Yanihan Drunix Dumati. Retis, aristad, pagpapabakal nin. Na, drunix, na, iblak, siblak, nuk. Ang sarong barada, nasusaroon. Sin ang masarang pagirumdo.
1: Sa panahon halagang magkaroon ng mabuting kalusugan ang karamdaman ito lumala. Bilis, kumpleto at wasa serbisyo sa critical clinic and laboratory ng laboratory tulad ng complete blood count, blood test, blood, your kidneys, serine rec, stool, pap smear, medical services tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pregnant checkup for OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, chronic arthritis, ADHD at BC myomas. Nakakatulong ito maganda ni po ng mata at pang-circulasyon. Para sa employment requirements, ang neuros and psych evaluation tahi sa second hour of the day ng BDO Karangahan Buko City, Monday 7:30 a.m. Queen's Medicine, treat with compassion. Busang fried chicken, chicken na sa slang, 8 pieces na rain up ni nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets gugustuhin ng mga bata. Crispy sa labas o sa bag ang manok ni Osang chicken nuggets. Ang chicken bilis sa fresh asa. Kaya, bili na! Af ng brand ni Osang.
2: Rabies, dit pa. Yaon sa na Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaimahal. Animal Bite, kuwaan bakunang kabarato. Inas Animal Bite Center ang mataong luna sa agad kan ko. San sa diade ipagbaliwalaon. Pasman ang sa indang Facebook page doon. Animal Bite Center.
1: Be St. Jude enters a very nice building. Rayhi, taba. Here, Amanda Cop. O i-contact sinda sa mga 966-876-1996 o 0970-31.
3: Depression o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhiin ang pagtibok ng dibdib, sanhin ang di inaasahang kamatangang bantayan.
4: Boss, Herbang Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, uyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez, estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po ako klase, pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas po sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko, hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Madong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe
8: Parada! Parada! Lokal!
9: Parada! Parada!
0: Diretso kita sa iba mga barata sa Pusa Sendo can Best Juice Stand in 1 plus 1 Health Drink. Balon nin juice sa Sendo mga angki sa kada Best sa Sendo mga ay mga misis ng kasi dapat sa Sendong tigpapabalon Juice Stand in drink. Habang kanyan sa mga soup wine. Kita kan mga dulog sarong retiradong polis mesto kan mga iba kainisip operasyon sa barangay Sariga sur kan nagtalik tanan ng kasong pagbalgar sa komprensa kag 2000 business system 45 na residente para asiderar na high wine. Alimat siya pag-iriba kanyang polis sis Edward sa kanyang intelligence report manugod sa pagkakaimgal permiso 845 ng banggi tulos sa epic operation special operation unit PNP group PNP integrity movement group kan Erga City Police sa na-arresto ang sonso ayera ang bawi man na 5 pidaso kang plastic sa shen in titimba 9 po asin nagkakantinad din 65 chance kan Philippine Drug Agency Regional Office number 5 tutubunan ang buwalto sa illegal na droga na interdiction operation pinagsagog po kung sa inakumpiskar ada na marijuana sinansyabu na mandard drug value Vicentos sa Pedea Bicol ang sarong 32 anyos na lalipolusi Trisal sa mga kumpiskulong sarong gramo kang marijuana tinahan 100 pesos asin na pinagtutubo na Diyo asin ang sarong mientras tanto ang ikaduwang operasyon 9-16 na Hulyo 18 kung sa inadakop ang sarong anyos ayo medical ikan pa sa Rosario Northern Samar matapang pinagkamukang pinagtutubo ng shabu.

na iguaning kantidad sa 6,800 kay last tube na may pinag-residue sa ID holder. Pinutan ang duwang operasyon kan PDEA C-Enita sa matug sa Tabal Office No. 5, Kin Ports Authority, Matug Municipal Police Station, Philippine Station K-19, National Maritime Group, Mahapik sa kaso section ba ka number 9165 ang comprehensive sa 2000 inigon sa PDEA Bicol Padagos hindi ining pinapaygot interdiction of Matnog bilang pangabiyahero kaluson na kanin na maapugulan ang paglaog warak kanhiyon yan trastanto arong barangay ta considerar subot maintainer pagkatawo matapos ang ginibong bypass operation man sa pasabang sa Legazpi City na Hulyo 19 ng hapon na nagresulta. Pagkakagaba, kanaunambitan ng drug den. Sigon kay PDEA Albay Provincial Officer 3 kasabay high value target na si alias 8 anyo sa Sinbarangay Tanang. Toy 42 anyo sa pinagdududuhan na drug den. Impindro siya din ng barangay 37 anyo sa Karambarangay Kipilar Sursugon. Sa operasyon na kumpiskar ang pinagkagrabo ng drug price 81,600 pesos. Apaman iba-ibang drug as Rinelia. PDEA na. Ang mga regional office number 5, Legazpi City Police Station, National Maritime Unit, Pin Coast Guard, PNP Albay Provincial Intelligence. Padagos man, nagsasairarom sa magkakanigong proseso na arestong sang sa kasong pagbalga, Dangerous Drug Act 2000. Pinin pa kosto, PNP Naga, ang saro sa mga narsa, teacher na si Lisele, kan mga ikbilison, na resident si Rilio, takam, si Masyon, suspect na nasa, ning illegal na, bago nila piglaog ang nagluwas mo na tibukan mga tuan, mga abasa. Padagos kan mga tuntun na sinmada ko pareka na nagdi-dinner ng at lulaga. Padagos pan ang pinagsasagibukan PN Rom na investigaman na pangyari asin masing panimbag na inbenta. Mientras tanto, inaresto kan mga pulis ang sarong 56 anyos na principal duma sa Lagangilang sa Abra, katakod ini kang pambabadil na kinagadaan kang paratukdong Bados na si Maria Elaine Valencia. Sobrang duwang bulan na ang nakakalihi si Valencia. Ang pitong silan sa iyarang umboy ang nagadaan sa pag-aatake na nangyari kan nabanggit na aldaw. Lunad ini ng motorsiklo pinagbambong pasiring kutana sa bus terminal banggid. Kan pagbabadilon sinda kan duwang lalaki na nakaluna din sarong motorsiklo. Pigdara si Valencia sa sarong karaning hospital alagad nagadan man sa nini mantang pigbubulong. Naaresto ang suspect sa laugan sa iyong opisina sa eskwelahan matapos ang klase asin kan makahali na ang mga estudyante sa campus. Sigun sa mga investigador, tinuro kan sarong importanteng nakahiling ang principal bilang iyong kanman na nagdulag lunad kan motorsiklo matapos ang pambabadil. Sinabi kan PNP na base sa investigasyon o pwedeng nag-udyok ang personal na raot nin buot asin ang takot kan suspect na mahampang sa kasong kriminal na iyo ang motibo sa pang-aatake. Sigun sa mga otoridad, naraman ni Valencia ang sayang 15 anyos na angki na babae may relasyon subuot sa principal na sarong relasyon na sinasabing nagpunpa kan 12 anyos pa sa naanaki. Sinabi ka ng investigador na naghahanda na si Valencia na magsangating kasong kriminal laban sa suspect bago ini ginadaan. Dahil ipamaraman kan PNP ang subuot, nagmaneho kan motorsiklo sa pang-aatake na nagtitinir pang librido kaya nakakadulaga. Dahil pa na-recover ang badil na ginamit sa pambabadil si Valencia, residente kan Barangay Pawa, duman sa Lagangilang Abra as nagtatrabaho bilang paratukdo sa sarong eskwelahan sa Taguig City. Sinabi pa kan PNP na nagpapadagos sa investigasyon mantang padagos pinaghahanap kan mga otoridad ang saropang suspect as nangangala pa nin mga karagdagan na ebidensya. Alas 7:32 sin pagkaaga. Nangangapudan si First District Board Member Carol Sigan in mas mahigot na paghahanda asin koordinasyon sa mga local government units dahil nini sa humaanin lahar dahil sa nagdadangadag na panahon in taguran asin ang padagos sa aktividad kan Bulkan Mayon. Ipihighayag niya nisa sa iyang privilege speech sa ika-49 regular session kan sanggunian panalawigan kan Albay. Sigun kay Siga, importante na mapakusog ang kandaan kan mga lokal na gobyerno, lalong-lalo na ang mga nasa lugar na posibleng maapektaran kan lahar. Nangangapudan man ini sa DOST PBOX na pakusugon ang paghiras ng real-time na impormasyon magsagimo ni mas detalyadong lahar hazard mapping asin pag-adalan ang pagpapatindog ng satellite to field office sa Albay. Tangani na mapakaskas ang pagtataonin patanid sa mga residentes. Pinigingganyar niya man ang pagpapautob ng preemptive

0: LGUs kung kinakaipuan, paghanda ng relief goods, pagsasagiba ng community drills, asin ang pagpapakusukan koordinasyon ka mga lokal na gobyerno asin iba pang ahensya, dagdag panisiga. Ang makaskas sa paghanda asin pagtatarabangan ka mga ahensya, asin kan komunidad ang makakatabang sa pagprotehir sa buhayan kan lambang albayano. Pinanginutan ni Angat Buhay Chairperson asin Naga City Mayor ang Angat Bayanihan Run 2026 na pinagsagibo sa Makati City kan Domingo Hulyo 19. Nagpahayag manin pasasalamat si Robredo sa mga nag-organisa kan kainot-inuting Angat Bayanihan Run 2026. Pinagkakarkulong nasa 8,000 runners ang nagkisumaro rigdi asin nagdalagan para sa naunang bita ng programa. Makalis ang pilot run kaini sa Makati na katalaan man. Nagibuhon ang Luzon Run sa siyudad Kanaga sa maabot na Agosto 16 na susundan kan Viloilo sa Oktobre 16. Asin sa Mindanao leg naman sa General Santos City sa Nobyembre 29. Susug sa Angat Bayanihan Run. Target Subot Tindang maidagos ini sa 10 mga probinsya sa nasyon sa mga masunod na taon tangan ina mapahiwas pa ang sa indang mga advokasya.
1: Parada 30, National.
0: Alas 7:34 na po nin pagkaaga. Pinaglalauman na matatapos na sa bulan ng Agosto ang kaning presenteng taon ang rehabilitasyon kan Burnham Lake duman sa Baguio City. Pinag-share General Manager asin Chief Operating Officer Kuya Mark Lam. Matapos ang pinagsagimang inspeksyon sa presenting rehabilitation, kaibahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sigon kay Lampi, 1% ng tapos ang kabilugan kang proyekto asin nakatala na makompleto sa masunod na bulan. Dagdag pa ni Lampi, first phase pa sana ang proyekto asin masunod na napapakarayon ang Children's Park, Rose Garden, asin ang skating rink kan Burnham Park. Parte ang proyekto kan mas mahiwas na Burnham Park Master Developed Gantiasa, asin kan gobyerno kan Baguio City na may ubetong mamantinir ang makasaysayan na importansya kan lawa mantang pinagsasairaro minis ang modernisasyon tangani na mas mapakinabangan ka mga residente sa sin mga turista. Sigon sa lokal na gobyerno na pagbubukas kan Burnham Lake sa publiko, solamente mga bagong bangka asin marhay ang kondisyon ang tutugutan na magwa pang mahigot na so, tangani tasa na serbisyo sa gabos na mga mabisita. Alas 7:36 pupuna na sa masunod na simana kan Department of Social Welfare and Development ang pananao nin 2,000 pesos na cash assistance sa 7.5 milyong beneficyaryo kan pigpahiwas na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIP na kasabay ang mga TIOS near poor as in low income households. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchelian, binanga sa tulong grupo ang makakaresibikan ayuda ang Group 1 kumpuesto ng 3.5 milyong Pilipino na naka-enroll sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Por Gutom Program. Ang Group 2 man iyo ang 2.5 milyong individual na day kasabay sa purpose alagad. Napag-araman na poor o kaya near poor base ini sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS kan Philippine Statistics Authority. Mantang ang Group 3 man iyo ang 1.5 milyong low-income Pilipinos na igwaning Social Security System accounts. Sinabi ni Gatchelian na tulos sa makakuaning ayuda ang Group 1 as in Group 3 delenta. Idiretso ini sa sendang accounts para man sa Group 2. Mapuon ang manual payout na validation na as in enrollment kan digital accounts sa masunod na simana. Sarong besa na makakareceive ni 2,000 ang mga beneficiaryo kan Porpis as in an walang gutom program mantang anong na bulan man, punungunya na Hulyo sa Desyembre, makakareceive ang mga near poor as in an lower middle income households. Pinagbanggit pa ni Gatchelian, ubeto kang programa na protehiran ang pinakamadaling maapektanan kang pinagkukonsiderar na energy emergency. Base man ini sa pag-aadal kang Philippine Institute of Development Studies, nasa 14 milyong Pinoy ang mga nagtitirios. Alas 7:37 na po nin pagkaaga, ultimo sa detalyas kan mga baratang nasyonal. Pupwede nga magpahigot giraray kan mga sinturon sa mga motorista ang nagbabadya na paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo sa aga. Base kaya sa

0: presyoan sa pangkinaban ng merkado kang petrolyo. Pinaglalauman na malangkaw ang presyo kang diesel ng 10 pesos sa kwan kada litro. Sa gas sa good quality litro mantang sa kerosene sa good 12 pesos ang kada litro. Itar ang pinaglalauman ng oil price hikes sa nagpapadagos sa tensyon sa pagultanan ng Estados Unidos. Dahilan kini naobserbaran ka nagtalikot ang mga motorista sa mga gasolina duman sa Quezon City na nagpapakarga na kasi na mga diesel bago pa ang pinaglalauman na dakulaan na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa aga. Kaya urawan may oras pa, magpakarga naman kamo.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 7:39 na po nin pagkaaga, pasiring na kita sa Lotto Result na hatod sa Sendo. Kan kaping may maray na result sa Saludin Tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide. Sa 658 Ultra Lotto, uya po ang winning number combination in any order. Makilista na tabikan mga numero 15, 1, 33, 19, 8, as in 9, jackpot prize. Uminabot na 143,365,843 pesos point 33 centavos. Pero, wala pa kinagagana. Sa 649 Super Lotto, uya po ang winning number combination. 2, 41, 15, 28, 37, as in 25. Jackpot prize, 78,769,171 centavos. Wala pa kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang. Dahil hanggang po ipalaom sa swarte ang sa inyong kapalaran. Magigos as in magtyaga tangani na. O masenso ang buhay. Ang Lotto result, hadod po yan sa Sendo. Kan kaping may marin na result sa Saludin Tawo. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, as in and Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7:40, nin pagkaaga. Ay natabi ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Pa-formasyon, i-follow, i-like, kasi na-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo on One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatudkan mga barata dyan sa Technical Department, dyan si Manny Almuguera. Mga tugang di magharali, masunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Munyang kutang aga ang sa tuyang makeup program kan ikaasin ang sanggunian. Kundi ikpaabot na Sir Manny ni Your Auntie Glenda na dali siya makakaibig tayo medyo malain ang pagmati. Kaya balik kita Sir Manny sa tuyang regular na sa Uno. Dahil magrali, mga tugang ha, tamasunod tulos ang programang Tirador sa Uno. Mag-iribanan kita po ngunyan, sagot po alas 9. Ako man po ang sinong naging tagapagatod Barreta at Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Dugo na!
1: Parada 30! Parada. Atun sa Indafe. Coffee. Old coffee with herbal mix. Black. Coffee. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Husai massage oil. Best juice. 10-in-1+1 health drink. Asin cam. Best caps. Minerals. Food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Win.

0: your top 3 variants na pagpipilian. Ocean Fresh, Blossom Fresh, Frost Liquid Detergent Soap. Mabango at ang kayang-kaya mo.
1: Supermarkets.
2: Yes, life issues, stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL, sa RLB. Muna ang problema, magayon ka pa. Makukuha sa second floor building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga laser services, manicure, eyelash, fillers, botox services, underarm whitening, asinasin, royal edge, asindakulong napon, RL Clinic. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-TRO. RL Beauty Co. Branch. Beauty in one.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan sa buong araw na aking pamamasada at normal na ramdam rin ang Best talaga.
3: 8 Cafe 8-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Grand Bulb.
5: Marie James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yan, Bulim Tobacco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber. Pipes, plumbing materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparentaman sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang sapon o mag-text sa 0917-535-0599 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come on, come on, let's it sway.
6: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
7: You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicol. Magpasita, tugahuna, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, taunin na ang matira sa indo.
8: Tirahan na ang tabakas, tirahon pa kaniba.
6: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Sitter and tirador sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtaor yun, detalyado, agresibo. Yan ang tirador sa uno.
9: Madadang ulit di sa One Radio. Nanu

0: Oy, tirahon tanan, tatibado tirahon pa kaniba sa mga nakatutok kunyo na pag good morning. Kunyan pong aldaw, isa sa gibon ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragaisa. Diyan mismo sa Tabaco City Terrace tangan, idadakulan kunyan, makahiling. Imong para tago-tago ngayon kung sa'yin mo, ragman ano. Pero anapot, simple lang, sa mga kababayan ta, di po sa Tabaco City. Agad ako ng reaksyon sa indo kung ano ang kunyan, ano ang muyan indong madangog sa ulat sa bayan kanalkalde tabi. Ano ang pinaglalauman tabi nino? Ano? Sa ulat sa bayan.
1: Dahil sa po, ano daw ang ikinamundo?
0: Kanalkalde mga tugang tabi sa laugan sa iyang ikasang santaon. Isang taon pa man sa nanong. Sa 25. Napaninerbihan din po sa siyudad ding tunay na pagkamon.

Pero kaan, mga tugang pag-restaurant, matindi ang mga pangyayari sa mahal kong Pilipinas, mga katindugon, ano? Maski mag-sign ka maghiling sa social media post, puro krimen ang sa tuya pong nahihiling. So vlogger na binadil duman sa Caloocan, mga katindugon, ano na tayo? Adi? Mapagal baga, maging sarong political vlogger, ah? Sukat pa, no? Social media, mga katindugon, ano? Rabin isog kapera niya itong kababayan. Mahiling manindo ang mga vlogger ko niyan. Yun, mga may isog, ano? Mga may isog, mga... Aming isog ang mga vlogger. Bata, entitled, ha? Mga kunyan, mga murag minati ka ada mga katindugon, ano po? Oy, so, guminadan, uyugon mo ini. So, gumin ang sasaropong teacher duman sa kamari ni Sur, ha? Nagsisinghot ni Druga, mga tuga. Tapos, kakiyada duman sa harong ni teacher, mga katindugo. Para pero, nakuha doon niya pong pigulian na harong na mga katindugon tabi. Kang, ini haloy na nangyari pero kananadakop, kakalis kang mangyari po ang krimen. Pigbarit at tasubago duman sa ito man, principal, ang suspect mga katindugon tabi. Sa iya man na bigs na school. Yugon mo mga makakingarahat na mga pangyayari ni mga kaibabo ka. Matindi ang di sa mahal kong Pilipinas. Ari ni SILG John Safe na maray sa mahal kong Pilipinas. Sa Indian and Safe. Party dyan tabi and Safe. Pagka sinuertikat mga yan taadi, bagatugang tabi, 7 na mga nagtitiyos ng Pilipino, muna low income. Pirmi ko marikunanta sa mga araw kay ni Ode, pirmi kami kasabay, ano? Tadaw yan. Good morning. Asa kunyan man kita, nasa low income kita, bako man kita highest income. Good morning, good morning. Ambihira ang buhay sa maabaka. So mga piyuda ka mo, duman sa Palacio Malak, piyuda na isipan ni Presidente Marcos. Sinalidaan sana, sinalidaan si Presidente Marcos kan, ito yakap, yakap ba ito? Ano ilingko na ito yakap? Oy, akap ba ya? Akap, yakap man sa ko. So yakap palan, sa kunyan palan ito. So yakap palan, sa PhilHealth ito, akap. Ayuda sa kapos ang kita program. Pagatugang sinalidahanin bagong pangaran kan presidente. Urag man, ano? Matindi man. Dahil pa nauubos mga katindugon sulaman kang maleta. Kaya sabi gayud kan mahal na Pangulo, maray ngay kani ipanauna sana. Good morning, good morning. Panauna sana. Good morning. So akap baga, rumdum nito, ayuda sa kapos ang kita program o akap mga katindugon. Sinalidahan ni Presidente Marcos, kipangaran, uplift na daan. Anong eser ng mga uro uplift na iyan kan kunyan kan DSWD? Mas makabilot lugod ano? Mas madali ko tayo ito sa so akap. Pastor Salida pa, pariyo man sana. Ano yan na uplift na iyan ngayon, sir? Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport.

0: Support or uplift. Good morning. Maringan, itabako na naman BBM. Takadaklan bagakan programa ni Marcos Puro nakakonektar sa saya BBM.
1: Salampating kumilaro.
0: An burugtian mga katindugon sa politika. Matindi yun, ano? Si Senador Alan Peter Cayetano kaya dahil na nagpupunduan ngimot ni Senador Alan Peter Cayetano, naghihibot-hibot na dahil mo masabutan. Amay pa, nagkakainitan na sindangon yan mga tugang ni kuyan, inihong Lacson. Ang sabi ni Lacson, sige nga yata papaimbestigaran ta ngaya, as in ipapadarata ngaya sa dapat niyang kamugtakan ngaya. Iyan nga si kunya ni si Senador Alan Peter Cayetano, papakulong tangaya yan. Papakulong na mga katindugon, ano? Ay mga anomalya data, mga katindugon, sa panahon kayto ni Cayetano. Buday guwan yung mga insertion doon ni, kan 2025 ba yan?
1: Naging sapa, naging
0: aram na dapat eh, konsisay mga katindugon. So, bagman, sa kickback ni Alan Peter Cayetano, sa kabaga kay ni sukat kaya. Ngunyan na matindi ta. Kung pigbubuhay mga tugang sa mga kaso para kay Alan Cayetano, iguaman ki mga grupo databi na nagbubuhay kang kaso kan kunyan, ito, Daser Corbita case. Corbita ba ito? Daser? Si Daser? Bobby Corbita Daser? Si Lacson magaduman ang pigtuturo na kunyan mga katindugon involved, di ba? Puro anas. Puro diferensyado mga katindugon. Pareho kang kunyan na inyo. Ni Anya Gomez, diferensyado ang kuminto. Nanta puro Cayetano na sunod na hiling ko sa Senado. Bias ka na talaga. Kasi naman mo yamong hilingong ko dyan si kunyan. Si Ribok. Dasat baliling, bubuksan man daso kaso ni konya ni Ping Lacson mga katindugo. Sige sana. Pait sana kamumarayan.
1: Good morning.
0: Ngayon ni maraman kan publiko mga sinasaray-saray nindo sa inyo mga kilikili.
1: Good morning, good morning.
0: Pait na kita, ngunyan na pagkaaga, may big time oil price hike sa aga. Ngunyan pa sana magbarakal na kamo kan pangaipuan indo. Pangaipuan sa petroleum products. Ah, durunda ko la. 10 pesos mga katindugon ang pinaglalaoman na price hike. 3.4 pesos sa gasolina. Sa diesel man, 12.15 pesos. Sa kerosene, 12.15. Kung ako nasa asala, ano? Ay, di. 10 pesos. Alam, nilingon talig di para sigurado. An oil price increase 11.12 pesos ang kada litro sa kerosene, 10.11 man sa diesel mga tugang.

Dakol Mangiraray, sagot sa ngunan yung mga katindugon kay Lenny Robredo dato sa 2028. Enda sa nakon magbago pa ang desisyon ni Manay Lenny. Nailing nindo so AI kan video na haliduman sa Chinese ba ito? Chinese news agency na kinawatan mga tugang ginibong ukay-ukay sa mga Pilipino. Grabing Pinoy ang dagi. Oy, dahi na ka mo magkadaragit. Kung nantata arog ka ito mga tugang so pakagibukan AI na description kan mga pandukan mga Pilipino ngayon, okay. Sabi ni Edo Mansano, pag-iapod ngayon kayang mga data, samantang Pilipinas, inuunggoy na tayo ng kapo natin Pinoy, ay hindi kayo nagagalit. Matindihan eh. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department, Edward Deus, tabi ni mga tugang, sagkod kita alas 9.